sinami kang kunang kay respika sa mikikinta ko pe kunchi JB Radio Online Manta suktag radios kunawan tandaris pasuk sinaja suyeja kunang kay respika siya sa medios paksimanta para sa mga nyo kanchik pastor Freddy Zapata. Bueno, pasak semana mi achagur kanchi terremotos kunamanta na chu ima mantata tay de Dios ka terremotos kunataka kachanka y pachamanga chay tuki kunamanta be achar kanchi pasak semana ima pika kunanka shaumari segunda parte terremotos con amante remangapo nachu chay tapis nya jami uyasun chamantami kunan kai tumantapis munanchi nachu yukanchita kumpayangi chigari kai programa intercultural tukurina horas kama kankunata yuarispa kankunata sustarispa mi yukanchika cada fin de semana kasna uyariksa munchi kamba wasi kamba carrito kamba kuchitu jose benancio kiti amorocho tulapu urarilla bomante kashami kikinta acompañan.